0: ɛna wo papa 60 years
1: young girl
0: o fa akra 14 15
2: o musa na dwin sua
1: hwɛ
0: ɛdi akra na ekɔsi
1: adwun bɔne
0: sɛ sika duro sɛ ni brew sɛ yɛ die yo oba wo kunu no twɛn pran ni kurachi bɛ ma wo yere no twɛn pran ni yerechi no ne namba sa basa yampre yampre yampre ɛdi akra ni
1: ayo
0: yakopon hu mɔbɔ
1: iman
0: kasa kyerɛ sɛ nyame ba ɛnu ani yɛ papa bishop kwam jamfi no o ka asem bi o se abrabɔ no afoku bɔ nyamansɛm
1: nyamansɛm
0: ntalia basa basa talia wa yi unu fu wagu ɔ kansa dimo bi de kansa ba tu unu fu mu mu de gu a na sɛ in the spiritual realms no unu fu mu yare kokora bi yare ababa yi ɛfa afiri poase ɛma yo spiritual marriage ya busu bebrebe ɛyɛ ɔmo a na wo ba wa sa talia ntra wo kotodwe Bibles oba ye fro akata esi akata husi
1: akata husi
0: na wo kata husi we you sire magu ene ma wale for do say wo kasa wo yi ma ta enjina so ma wale o mo se kawa abo so ma ta di so mu na ase o bi ata di so na
1: ai o
0: bi ata di I saw them nyina wuram
2: ko to say fashion
0: di fashion ba se fashion wo ye bi agana ye kurase ni ba
1: papa papa bi
0: wo ne nte wo wadwunu wadwunu mi ye
1: obi ka chem se on won tin wale sofo because e bi atara atara pe so shene
0: sofo o bon sama bo pa ye den wale sofo e ya no ka jose min timin ko heaven kasa e bi dan se me ka me se heaven ajimi fo na be ko heaven heaven ajimi fo na e ko nyansa fo ko heaven that's mo da bia me ka because ajimi fo na be ko heaven to the sense heaven no ye ko se ministry to ho
1: okay
0: heaven no ye ko woro woro ye ho ho nti ajimi fo no ne obi e wa jimi no ɔno na ɛkora no wo no asiesie no wabɔ nabrabɔ nata wasɛ natadeɛ abɔ nabrabɔ sɛ wɔhoɔ so ɛnyɛ obi a wayi ne tunu mu nyinaa ne serɛ mu nyinaa guɔ sɛ ɔno na ɛyɛ kristoni ɔno na ɛyɛ sei nneɛma bi wɔ hɔ a yɛntete so kakra sɛ mede metumi tena sɛ tɔda ɛ no mensuo na medwe wonim adeɛ paa me megyina sɛsiɛ medwene ho yɛ owuo heaven no deɛ yɛbɛkɔ heaven no deɛ unse utamu nso ne premature de pa e se de wo ababa wa wo ya ababa wa wo wo classmate bi wo ya wo ko yi unu fu she skin we na se me ya ibi o tiktok ge bi no mse tiktok ya se wa tiktok de ne utim se wa na guess ya baba akubi na ni sisi ya chise ni tru mu nyina bi an se na ji wo en tu mu na ni nu fu na ni ma so wa twa na nu fu na wa pose na wo me me ba wu me nu ya wu mo fa se wu awre wo to me ma wo ba tia me what is uncle Satalia we ever ye na se unya sa wo fam
1: obedi dwa
0: unya sa power fam mo de mo mpresa na mo mpaja wiase no so a na na de ge nyaro ale zibie mu
1: oh papa
0: si aso ja fo mi enu jina ka jetia si wo dwa wo che mo se wa bodam abo dwan
2: do before complain
1: dress in front sa
0: de ko sa sa na mo di che ni pasa no mi preach o ate afa so ah edi akran dokana ki kristo som de enfa we ho nyam som de no anu akomam no anu akomam ti na se boni adole mo no she minisket na no o kuro ni ekofa no yes sa ye ma won konkonu ha romans chapter 18 14 say those who are led by the spirit of god we are the sons of god de ho wo mo kire ne kwan no wo na ye nyankopo ba enti wo wo be na tra mu wo mo ne kasa kire wo peter eren grande ekunu peter na eden grande
3: no bi pese ba tiktok ba tiktok na yin stand
0: wan asia na tiktok no
1: be bra no uk no ya no e bi bi ya no ba tiktok we he stand in so
0: masa moni na ho ba ba wa moni na ho e wi ase yo bi dia o ka fa john chapter 2 a empa bottom na so number edi medi juma no ncci e 0244 48 15 17
1: ye
0: be so ja gum wo mpa bon
1: gidi gidi gidi gidi
0: 1 john chapter 2 verse 8 o se mamu no wiase ana ne ma e wiase so bi do wiase a ja ne do ni ni mu o se de wo wiase a honam akono ani wa akono asetema wa wa emfre ja no nemu mfiri wiase wiase na kono di atwam na oyi nyankopa pade e betena oda amba die na nka course no die Because here, hello. Good evening. Mo. Number o de obetu atwara to tam no so a na
1: no afre Bible sɛ afe ne so yɛ na maame no wanyi nsɛn na wawo ɛfiri saa tam maame a ɔyɛ ne kora no yɛankaa ne bia mu da yɛamɔ ne din da yɛamɔ ne babia din da ɛfiri ɔde kɔ no Samuel a wɔyɛ Nyankopɔn deɛ na ɔyɛ nyame bɔsɛ no ɔno nkoa din ɛne ne maame din nkoa ne baayɛ saa mmerɛfo tie mu yie wonnim baabi a Awurade de wo kɔ ɛne deɛ Awurade pɛ sɛ ɔyɛ wo ɛnti nnipa hu sɛ wodeɛ wonka ho wodeɛ wonya obi a asɔre la ano wo mu wɔ so ana ok anaboakye ɔwai
0: Omo wai. Okay. Elizabeth Mensa. Okay. Ni pa bayo tu tre pa bina
2: youth okay. Youth Umata. President and a youth organizer.
0: Omo wai.
2: Omo na omo wa sisi e.
0: Eh za bre ni omo da. Ya Kenya mi asama ya mfremu no. Nipa ebeti asem no no de abobra no. Wada. Pa jo ti mi yo. Ni emebu o ha. Ese enipa atwe ne humfre. Na onyankopon ni munyam the glory of God no. Itimi eye kese wonipa so. Nyame o sira wo. O sira papa.
2: Nipa ni.
0: Ndiye ni aye de yepe, ye boy abrabo. Ti bede ro onyankopon ni munyam. Hwe. Bra, Genesis chapter 37. Ah, Joseph, ni nwa no nu bore ni so anom ka se. Da yeso fu ni ni. Yen tonu. Yen kunu, yen mu ni mas ni wede ni da ye ne be. Eh, sa na ti o. Idru ba bia. Kan ye na da so ni ti no. O be fa so many challenges mu. Nipa be sero, nipa be kan wonsam to da, nipa hwe. Ye nam wi. And no two car na ba radio so a obeshia na ka eh safo ya da park so for so many years e see ni abusia fo ya abusia fo ya nkokan asama nche obia to da na ni mebu a wo famu a na ye osa asem de na makaechi na mde mapem na mde na menkwa na menam ya mu e preparation e ye nyankopon sesie nyame oba prince ama koma de oba prince ama ya kan ho asem Ewurade be pere so ma wonto ma tete. Na se wonto ma tete a, ya nka won asem a, ya nwu anim ase a, wadanse die ni sen. Ya me de ma akura wontimi ni adanse ye. Kristo ni bia sa ne ma wawu siesie sa challenges wo ya. Ni kwaso mu aba mu bu. Na won jina na awie ye no. Jina Peter kan ye no. First Peter 5:10 no. Wo se na odum nyina Yakobo God of all grace. Yana quotation I like that quotation eya me te eya na ye ma nwawa wo sa quotation na odum nyina nyankopon wa wa fere mo ba dan munyamu ono na se onye hunu amane kakra nsa obesie siwo wa mo onye nyina so no amo ase etim ti se die nipa nemu bia no ya hunsesi e kakra bi en kwachiri e beba na wie ye nipa betimi asro Papa bit me kan ho asem. Give me the yeke. Yeke obi aji adwene si bone se. Ye ga se ye bone o. De wukoy egum na emna kwa ye bone. Se obi asole anopa na okoy tire ni ana se. Ono so okotinitini mpum se de be ya abebi. Ana wana se anya bone. Nemum de na wo ye. De wo ye na se Kristo Yesu de nmunyam. Na nka wukoy ana wa se watale na wa se bi egu so ana wa kata ho asie na wo de kwa obi an kojina ba bi nkoyo otunu mu bi an ko hwa ho emei ntade ese se mu mojapade adrodro bubom obe ba na na japade adro na bubom se ya na ode ba se me de bo life wa jimi rasini abaya ma me fo ni bi nzo ka bi nzo ajimi ma me a wo bro fo te yes a wo be ye do mba bubo bo sa ankra wi unyan sa wo fom Same boy life. Na wura fi owu. Wura fi owu so owu jina ba bi twao. Eh masa. Diara wi. Pesa e tuto wa de si e kasa radio e bam. Tell you. Am kan no cry chiro. Nyeme bu wa. So wa we nyeme e kosu. Last year ministers MPs, elu prejasi wom. The same last year na. Last year na lumba wi.
2: Last year.
0: Last year lumba wi. Ye papa ko Joseph o wi. E titiru e wu last year. Na wo enka bi bi njero. This year eh? Accident ahodo. Ha? Ti sa wo check sa na ema we nyina. Na ka bibi a chere se Bible say it is appointed unto man that once after death there is judgment. ɔma nipa sɛ ɔwu pɛ kɔ wu akyi atemmu bɛba nti wodwene atemmu no ɛwuo deɛ woawuo na ɛwu akyideɛ na ɛwɔ wura bi de ne nkwa toɔ de ne kra bɔ afɔdeɛ ama ye hwie ne mogya agu si mogya no mfa nyɛ hwee na wama ahomene so na wapagya wiase aso a Isaiah sɛ abaya ka wunu sɛ wonyɛ bɛbunu daa nkwa awieyɛ like that quotation guy sɛ abranteɛ wonya abranteɛ da mu ɛtaa mo ka mo a wo nsa wei bɛpagya ne mpagya

0: bra.
1: Medofo.
0: Papa na me beka saa ya obeye attack no.
1: I race course of one.
0: Oya, oya ye betwin dedia.
1: I race course of one.
0: Me penimu ati se me ama beka ma se ma, wo si abra bo me.
1: Ai.
0: Wo de na beka na ye mrai bo.
1: Gabi.
0: Ye na beka na wo si abra bo me. Abra no kwasem ni se. Oba de na ho chi na, eh ya chen de ma.
1: Tabi, be man ni so ohu na de jakura na wo koja ne ho ama no.
0: Bema de ade wudi akọ yemunku na na se ya hoche ba bema so ade wudi akọ ni bema hoche ba ni so wonwe se obeto atare on tompaboa on tohwe ba wo ba de en ade chi bia na obibi sene ni so I was a woto enye duane nko a ento oba hochre de bema ei ya chen bema
1: bema na se se koko fuo ni kura fa ma meje osa wate Meje wo saa enkope kokofu enkope kokofu meje waware ni saa why
2: sika she godun ye yamam ye ne to rinsin ye ho rinsin bibia kono bia ne ye ho bi
1: mesrew omo mesrew uncha me 1000 in yadi
2: ah sho ho eh never kwaka sika na unya dobo na me da so da fom
1: chao open for open for
0: Yes, from Asante, my mommy do see papa bi.
1: Oh, fire, oh, fire, so I did. You're careful, oh, baby, I want to.
0: Mommy do see.
1: You're very careful.
0: A crowd making me. So, Oba, no train, no, eh, ya, na, eh, papa. Meaning, oh, baby, no train. Then, maybe, can say, Oba, one, and she say, when you need a good baby. But, no, I want to see that, not a community. Na obano kwa kwa madi ya uche ufa uche atibu kwa unwa labi ya uko jula uja kakrebi ya usupu wata kwa abeti maheo bena wati mjini na
1: waya die ene die me fili wapim suwa maa moshe support afi wapim suwa
3: yesu makanti mai
1: ofa ya ofi suwa deja waka sabre wye
3: eja bebe ene nuwa Bema ne numa fupa.
1: Ne numa fu yo. Wase bema wo support abeti me hyane na watwe. Oba nso antimi hyane na anu.
3: Ye fem na na usia kempem. Ikata firi bo kwase.
1: Me tie.
3: Mame, sabe ta wa kina udi kakra. Ha mi ani sese oba de otifie kura na se nya no a. Ne mba no da meba de. Uf tifie na se nya wa. Oba ni nyira bu so ho fini bi o. Kola ki to akro je wanu mwana je sa sma wo ka kire wo no. Na eya. Nemu mje ke fane kese dia e ma die ya na muso papa
1: oya die open so
4: hello
1: so
4: yeah yes ma sante ma ni sikaja
1: udi ni baby akase free
4: yeah mama do fie e ya wa odi she o ba anu nu abe ma e je pika e mu atuma akrofo mu me na incoming by ma hene na mina na mse wo se makodi nkran sa me wo mekashu na na asema wo ke de asema modu pa no kwasem ni be ma wo kire yi o wo ti a mekashu nyame a mo mo asen ko mo mre nyame a mo ye me ma na esi se ko hwe ma wo ka ntwe bia be ma no se se bi su ba bia wo mu wo mu no na ma sa abre oba no ho kire na e ya eti na obu okro se me ware ba e ma be se nan na ma hwe wo mu wo ko se ofi se aho chirenti oyi kunani esiso
1: ya ya wa ya de je o be kan na wa kan cashew nu kam me nanka me ya je cashew nu kura na ma wa anu ese cashew nu kam
2: wa ma
1: de ma won ka cashew ni min ka min ba mu hin metu atia no
2: eh
1: in ka min ba mu hin metu atia o open so
3: that's what I'm talking
1: ni baby akase free
3: ni ya be ma ni o aja se ofisi ni biasa
1: Yo be me na oba ne be ma hwana na ho kire den.
3: Abdu se yanka e ma ho kire ya se me ma.
1: Me do wate ofinsofu o me do.
3: Aja mama.
1: Ofinsofu o mi filimu.
3: Me se se.
1: Obi pai.
3: Se ma ko ba de amapon. Me ni akwa me se me fanya 2.5 atume ho.
1: Ko ba de apon o e ma 12 ganya 2.5.
3: Ma pon me se ni tifie ma ji 2.5. Ma mdu fe yake enye djuma nyina na wo man mu a me kra anka sampo no. Metiska patra tare pa ya ko be 5 years. Ata da no an mi su. Me ta de pa dise bia mpa bo.
2: Wo yi o ba jo na wo yi re ko hin wo de wo ko ba de akodo. Na wo yi re ko hin ska wo de ko hin. Nya wo che ne wo fia ka wo be ko.
3: Wo o ba me mi jare ka me para me sra me pa me sra. O ba so no market kiti do ba bia nya fa.
2: nkuni sa wo sra bia ebesa nya nya pa na mpesa wo sra
3: wa wa
2: ate nkuni sa anti be ma wadwa yo se wo sra nkuni ne sa what be ma no oba kokotro ba na odidi anam ne wa pia go ba na nim what was me den nam kwa de mpo so oboa kokoshe ba bia su
1: open for ate
0: ya sum abra
1: asebe si
0: ai what do you mean such people so abra ɛne deɛ ahokyerɛ no deɛ ɛma ahokyerɛ deɛ nsa ɛyɛ sɛ me ma
1: wano nwua na wampaɔfisɛ kyɛ pepa so
2: menwua awurade nyankopɔn yesu
0: kristo koraa hwɛ ɔmmɔsa short afe kora no nsesan no ɔbaa so deɛ afe kora no nsesan no ɔbaa dako koraa no sɛbe wansesan no ho koraa nkɔ yie sɔte aseɛ nti mmaa deɛn deɛ ɛyɛ
1: pedase eh wanu nwi ene me ne wa ye fa wa ti
2: omu suro
1: obi en suro
2: me suro wa mo mo woni wa mo wa tro tro din wa anti wa ma nka bia ma wa onesa oba o nfa wo mu
1: open for
3: ah ya ka se do sumu no ya ba sumu sa akofu se be ko ye
1: ojo me da fu di wo me do fu ne wo ene wu nta wa wa rejaya ye careful Jaya, yeah, extra careful.
2: Ojo ma dosun, e ma dosun. Oja
1: Ojo ye ti o.
3: Oh, e ma won chire ya. E ma won chire ya, le menu kwe ni e ma won chire ya. Oze me ma on. Santiago na buye ni mti won chire okura, to le bia otu nya, position mi babi she, so on. Na oba de kasa na won chire na, oba won chire no. Ya ma won chire de menu kwe ni ma won chire.
1: Santiago be na bo wani.
3: O se be ma o se wa be ma de bi ya no se e mo odin asa. So.
1: A be fra kwa. Ready kwajo.
2: Be ma wa hun chem to be ma nsole.
1: Kwajo on paper ni je.
2: E me be ma na hun chem me se wo ko yin wo kwa na usuro. Be ma hun chem wa wo ko ba hun kwa na usuro.
1: A de ntia.
2: A hun chem ja. Boxer shorts as mo mo kan abna se won chi won she boxer shorts we me na wot da
1: want me
2: aya hochre
5: ma o so di mo
2: boxer shorts aya hochre na mi
1: open for hello ba cho chu hu fra fi die ne ho
3: ya ha me do pe
1: me da fo
3: ma saba ade ba kan be so hu ne se e ma o ma hochre twa bi ejina mo so anope awura bi ga wo fo bi su bag wo bi da bag wi a wo bi pa e so na fra se me to bag o ti ase
1: o wo bi an ko on talk bye bye o wo na bag mi wo bi da de ma mi sa ko tie
2: me se be ma hochre wa dwane papa nya bi ni da se be ma pa be ka che ne se ne me kon do out wo si ga wai a wo che ntunti mi nka
6: Asembia muti. Asembia wako faba pa njibichi. Na, omro samwa. Wano tindi hindi.
2: One dead with a zen wakam.
6: Kwa siya kani say. Eka, ya fose, omro samwa ba akonzo wakamu. Wano tindi hindi, tindi. Ndi, omro samwa kani say. Oba ni mame fi omo.
1: Me da se nana poku papa bi.
7: Objection.
1: Me chama wa ba me ba e beto aso.
7: Objection.